0: Gandang gabi, Pipinas! Live po tayo ngayon sa Facebook pages ng Smile Network, Cool FM at News Radio Philippines. Maging sa Smile Online Now at Amau Online Live. At sa 96.7 Smile SF Radio Cebu, 89.5 JLR FM, JLR AM 6020 kHz, RKW 107.1 at sa All Hits 24. Ako po si Aram Suyaga. Napakinggan din po ang ating palitaan sa KTSB 98.3, WEI 94.3, MEM Radio 101.9, Cloud Radio, Extreme Online Radio, Bound FM, PR 98.9 Bukidnon, Barkada FM at sa Central Luzon Media Center at CETV Philippines. Hatid namin ang mga balitang makatotohanan at pinag-uusapan sa buong bayan. Sa ulo ng mga balitang nasa News Radio Tonight, dating Pangulong Rodrigo Duterte nagpakita sa ICC sa kauna-unahang pagkakataon ang update tutugan live. Dating late Representative Martin Romualdez naghain ng not guilty plea. Korte Suprema nanawagan sa Kongreso na magpasa ng anti-political dynasty law. At pinakamalaking pangalan sa mundo ng OPM, pinararanganan sa 2026 Awit Awards. Ang mga kabalanapan, alamin live! Pasok lang na balita, nagpasya ang International Criminal Court Trial Chamber 3 na manatili sa kustodiya ng korte si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kauna-unahang pagkakataon kasi matapos makulong sa ICC, personal nang humarap si Duterte sa ICC sa The Hague, Netherlands, kaugnay na kanyang kinakaharap na kasong Crimes Against Humanity. Ang detalye sa News Radio Report ng aming senior correspondent na si CJ Pascual. CJ, ano nang nangyari at ano ang asahan sa paglilitis?
1: Adam, personal ngang humarap sa pagdinig ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, ang 81 taong gulang na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong Miyerkules.

0: detail bago ang opisyal na pagbubukas ng paglilitis na itinakda sa darating na November 30. Si Duterte ang kauna-unahang dating pinuno ng Estado mula sa Asia na humarap sa paglilitis sa ICC para sa mga pinakamalulubhang krimen sa daigdig. Nahaharap ang dating Pangulo sa tatlong counts ng Crimes Against Humanity kaugnay ng pagkakasangkot sa hindi bababa sa 76 na pamamaslang mula 2013 at 2018. Matagal nang ginigit na prosecution na libo-libong katao ang napatay sa kanyang madugong giyera kontra droga mula noong alkalde pa lamang siya ng Davao City hanggang sa kanyang panunungkulan sa Malacanang. Matatandaan lumiban si Duterte sa mga nakaraang pagdinig matapos igit ang kanyang legal team na lumalala ang kanyang physical at mental na kondisyon. Sa inihaing dokumento ng kanyang mga abogado, sinabi nila dumaranas sa dating Pangulo ng matinding memory impairment kung saan iniisip mano nitong nasa taong 2007 o 2008 pa siya nabubuhay. Hindi na rin daw nito matandaan ang kanyang eksaktong edad at hindi matukoy ang pangalan ng kasalukuyang Pangulo ng Estados Unidos. Sa kabila nito, nag-atas na ang ICC ng tatlong medical experts upang suriin kung may kakayahan pa nga bang sumailalim ang dating Pangulo sa tuloy-tuloy na paglilitis. Yan muna ang pinakalitest sa mga balita natin sa ICC. Balik sa iyo, Adam.
1: Maraming salamat si CJ Pascual Puyan para sa ating live report. Ikinagalak naman ng karak o ikana o kinagalak ng mga kaanak ng mga biktima ng war on drugs ang personal na pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa status conference ng International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Sa panayam kay Randy de los Santos, diuhin ng pinastang na binatilyo na si Kian de los Santos, sinabi nito na isang magandang senyales na ang nakitang maayos na pangatawan ng dating Pangulo sa courtroom. Umasa ang pamilya na dahil sa kanyang pagsipot ay mapapabilis na ang gugulong na paglilitis na nakatakdang magsimula sa darating na 30 ng Nobyembre. Naniniwala din ang mga kaanak na ang physical na presensya ni Duterte sa hukuman ang magiging totoong simula ng proseso upang makamit nila ang matagal na hinihiling na hustisya para sa kanilang mahal sa buhay. Bago nito, humiling ang mga biktima sa hukuman na panatilihin si Duterte sa kulungan habang ginugulong ang paglilitis sa kasunod o kasunod ng banta at akusasyon ng defense panel hinggil sa umano'y lumalalang kalusugan ng dating leader. Ikinatuwa ng mga kaalyado ng dating Pangulo ang kanyang pagharap sa International Criminal Court ngayong araw. Ito ay matapos hindi makita ang dating leader nang mahigit isang taon. Ang mga kritiko naman ng dating Pangulo na kukulangan pa sa kaganapan sa hukuman ngayong araw. At nasa linya ngayon ng ating telepono ang ating Chief National Correspondent na si Christian Zamora para sa detalye. Yes, Christian!
2: Adam, mahigit isang taon nga matapos hindi masilayan ng publiko si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakapiit ngayon sa ICC Detention Center sa The Netherlands. Humarap ito sa 3rd status conference ng kanyang kasong Crimes Against Humanity. Nakangiti at masigla ang dating leader ng bansa na humarap sa ICC Trial Chamber 3 na ikinatuwa naman ng kanyang dating Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo. Ayon kay Panelo, patunay ang pagharap ni Duterte sa korte na hindi nito tinatalikuran ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Bagaman masigla, hindi raw masasabi ng dating opisyal kung fit to stand trial ang dating Pangulo dahil doktor lamang ang pwedeng magsabi nito. Salukat naman ang tingin ni ICC Assistant to Counsel Attorney Christina Conti na ang pagharap umano ni dating Pangulong Duterte sa korte ay patunay lamang na nauunawaan ni Duterte ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Samantala, tila na-miss na mga kaalyado ni Duterte ang kanilang tatay digong matapos mag-post sa social media ni na Senador Bongo at Robin Padilla, kalakip ang larawan ng dating Pangulo na may caption na tatay at tatay digong. Ayon naman kay Kabataan Partinist Representative Reneco, dapat lamang na magpakita at humarap ang dating Pangulo sa korte upang harapin ang mga kaso at

0: Ganito rin sana ang gawin ni Vice President Sara Duterte sa impeachment na humaharap ngayon sa paglilitis. Yan mo ang pinakahuling latest. Balik sa iyo, Adam.
1: Maraming salamat si Christian Zamora, live para sa inyong live report, ang ating national correspondent. Inaprubahan na ng Senate Impeachment Court ang paglabas ng subpoena kay Davao City Mayor Sebastian Duterte upang humarap sa impeachment trial ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Inilabas ng presiding officer Francis Jesus Lutero ang mga subpoena alinsunod sa formal na kahilingan ng prosecution team na ipatawag ng kalkate sa darating na September 23. Inatasan rin ng korte na humarap ang abogadong si Attorney Gary Samote at police na si Police Major Jerickson Sanggala sa nasabing ring araw. Inatasan rin ang hukuman na humarap din sa paglilitis ang ilang opisyal mula sa Civil Service Commission at Department of Budget and Management simula September 21. Inatasan din ang hukuman na humarap sa paglilitis ang ilang opisyal mula sa civil service o kaugnayan pa rin ng pagpatuloy o napapatuloy ng pagdinig ng Article 2 ng Articles of Impeachment to uko sa umano'y unexplained health or wealth o hindi may papaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Nakadakda namang i-anunsyo ng impeachment court sa mga susunod na araw kung matutuloy ang schedule ng pagtestigo nito na de-defende pa sa magiging takmo ng impeachment sa susunod na araw. Magkakaiba ang naging pananaw ng mga legal experts o amicus curiae upang makuha ang tamang bilang ng kinakailangang two-thirds vote sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tatlong sa apat na retiradong mahistrado ng Korte Suprema ang nakasundo na hindi otomatikong nakatakda sa 16 na butuhan ang batayan upang magkaroon ng conviction. Sa isinumiting legal memorandum ng dating Chief Justice Hilario Davidia Jr., iginiit niya ang computation ay dapat base lamang sa mga senador na kwalipikadong bumoto at hindi sa kabuuang 24 na numero o dapat 24 na miyembro. Pariwanag pa ni Davide, dapat ihiwalay sa bilang ang mga senador na may karamdaman na sa ibang bansa o nakakulong dahil sa mga kasong kriminal tulad ng plunder. Sinuportahan din ni dating Chief Justice Renato Puno ang pananaw na ito at sinabing pagbilang sa mga nakakulong o suspendidong senador ay magdudulot lamang ng hindi makatarungan balakid sa proseso. Samantala, nagbabala naman si Retiradong Chief or Associate Justice Aldolfo Ascuna laban sa anumang hakbang na mapapababa sa conviction base o conviction base ng trial. Iginit ni Ascuna na ang salitang all na nakasaad sa saligang batas na ay malino na nahuhulugang lahat ng 24 na miyembro ng senador o miyembro ng senado. Paliwanag niya, itinakda ang ganitong requirement upang protektahan ang proseso sa maaaring pag-abuso rito. Sa kabilang banda, ipinaalala naman ni dating Chief Justice Artemio Panganiban na ang mismong impeachment court at hindi ang Korte Suprema ang may eksklusibong kapangyarihan magdesisyon sa voting threshold. Patuloy namang inaabangan ng publiko kung paano maapektuhan ang magiging pangkalahatang takbo ng paglilitis. Isang trahedya ang nangyari sa mundo ng pamamahayag. Isang news crew ng kilalang news outfit ng US biktima ng makasunod-sunod na aksidente sa Los Angeles, California. Ang NBC at Telemundo 52 reporter na si Eliana Moreno at ang kanyang piloto na si George Marcineau kabilang sa tatlong naitalang namatay sa trahedya. Nangyari ang nasabing aksidente habang live na ilang kapalita ang isang pang aksidente sa Chatsworth na kung saan sumalpok ang isang pampublikong bus at pribadong SUV. Ayon sa NBC Los Angeles, nawala sila ng contact sa nasabing news crew at kinat ng live feed habang umere ang news program. Dalawang oras matapos ang trahedya, o ang trahedya lamang kinumpirma na lang, o kinumpirma na ang nila, ang chopper nila, pati ang dalawang tao o dalawang taong bahagi ng news crew ang biktima. Ayon sa report, o ayon sa mga report, isa sa mga individual ang nadamay sa helicopter crash, habang dalawa naman ang dinala sa pinakamalapit na ospital para sa kanilang injury. Nagbibigay o nagbigay ng pakiramay ang mga opisyal ng California sa mga pumanaw na parehong insidente. Ang kabuuang News Radio Philippines ay nakikiramay sa aming mga kapwang mamahayag sa NBC. Inialay ng Ateneo Blue Eagles ang kanilang panalo kontra UE Red Warriors para sa mga yumaong kasamahan na sina Rene Batarbonia at Divine Adili sa kanilang season debut ng UAAP Season 89 Men's Basketball Tournament. Isang daang araw matapos ang trahedya sa Aurora na kumitil sa buhay ni na Batarbonia at Adili. Hindi kinalimutan ng Blue Eagles ang alaala ng dalawa sa kanilang unang laro ngayong araw sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Bit-bit ang special DARB patches sa kanilang mga jersey. Inialay ng buong kupunan ang laro sa harap ng isang emotional na crowd na kung saan bumisita rin sa venue ang pamilya ni Divine Adili. Naging mahigpit ang control ng Ateneo sa buong laro matapos magdala ng advantage na umabot pa sa 38 points bago tuluyang isara ang laban sa score na 101-74. Para sa Blue Eagles, ang laban

Dahil matatanda ang tinukoy ng Office of the Ombudsman si Romualdez bilang umano'y mastermind sa mga manumalyang flood control projects na bilyon-bilyon ang halaga. Una nang giniginit ng panig ni Romualdez sa kanyang nakaraang pahayag na walang patayan ang mga nasabing paratang. Matatandaan naman na bago ang kanyang paglipat sa New Quezon City Jail na malaki pa ang kongresista sa isang ospital sa San Juan dulot umano ng hypertension, pananakit ng dibdib at iba pang sakit na iniinda nito. Matapos ang formal na pagbasa ng sakdal, itinakda ng Sandigan Bayan ang pre-trial hearing sa kaso ngayong darating na Setyembre at 18. Binigyan din ng korte ng 10 araw ang kampo ni Romualdez upang magpaliwanag kung bakit hindi na dapat pautawan o patawan ng preventive suspension. Samantala, balikan natin ang sunog sa Pampang Public Market. Christian Zamorang, ang ating national correspondent, ay nasa linya ng telepono. Christian? Yes, Christian. Okay. Christian, nandiyan ka pa? Okay. Nawawala. Okay, babalikan. Balikan natin muli si Christian Esguera maya-maya lamang. Samantala, idineklara ng Korte Suprema na isang malinaw na paglabag sa konstitusyon ang halos 4 na dekadang hindi pagpasa ng Kongreso ng batas laban sa mga political dynasties. Ayon sa Supreme Court, may tutuloy na grave abuse of discretion ang patuloy na paglabag.

0: pamilya, obligado na itong maglabas ng kaukulang batas batay sa probisyon. Idinagdag ng hukuman na hindi maaaring gawing dahilan ang kawalan ng tiyak na deadline upang paulit-ulit na ipil o ipagpaliban ang pagpasa ng kaugnay na batas ukol sa naturang probisyon. Nagmula ang desisyon sa mga petisyong inihain ng iba't ibang grupo kabilang ang One Sambayan Coalition laban sa patuloy na pagdomina ng mga pampolitikang angkan sa bansa. Samantala, nilirang rin ng hukom na o hukuman na hindi nito maaaring utusan ng COMELEC na mag-disqualify ng mga kandidato hanggat wala pang formal na batas na nakatakdang para ma-disqualify ang mga lalabag na kandidato. Samantala, at sa susunod na balita, Quirino Governor Tax Kua pumanaw na sa edad na 48. Ang detalye sa pagbabalik ng News Radio Tonight.
1: You're tuned in to News Radio Tonight.
2: News Radio Tonight.
1: Special edition on All Hits 24. You want to know the latest happenings on All Hits 24? Then follow us now on social media.
2: Follow us now on social media.
1: Follow All Hits 24 on Facebook, X, Instagram, TikTok, and YouTube. And get connected. Get the latest program happenings, the latest news and scoops, win prizes, request your favorite hits, and greet your friends and family. Don't miss a beat. And while you're tuned in to the air Internet's best mix, follow at All Hits 24 right now. Every Sunday, rock all Sunday afternoon long with your favorite rock music. Alternative rock. Your favorite rock ballads.

0: Balikan natin ang breaking news story sa nangyaring sunog sa Pampang Market sa Los Angeles, Pampanga na nasa 5th alarm na. Live sa linya ng telepono si Christian Zamora, ang ating national, chief national correspondent. Christian?
1: Tama ka dyan, Adam. Pasado nga alas 8 gabi ng Miyerkules nang sumiklab ang malaking sunog sa Pampang Public Market sa Angeles City sa Pampanga. Ayon sa mga otoridad, as of 10:25 po ngayong gabi, na sa ikalimang alarma ang sunog. Patuloy din ang pag-akula ng mga bumbero at fire volunteers sa nasabing sunog. Dumating na dito sa lugar si Angeles City Mayor Carmelo John Lasatin Jr. upang i-assess ang sitwasyon. Adam, kapag sinabing fifth alarm, at least 20 fire trucks ang nagtutulong-tulong na para apulahin ang nasabing sunog. Samantala, patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng News Radio Philippines sa mga otoridad para alam ang pinagmumuhay ng sunog at halaga ng pinsala sa insidente. Makikita natin ngayon sa live feed ng ating screen ang patuloy pa rin pag-apula sa sunog dyan sa Pampang Public Market sa Angeles City, Pampanga. Yan po ang pinagpuling latest. Balik sa iyo, Adam.
0: Okay, maraming salamat si Christian Zamora live para sa iyong live report. Umanaw na ang gobernador ng Quirino na si Dakila Carlo Daxcua sa edad na 48. Kinumpirma ng kanyang pamilya at ng kamera ang biglang pagpanaw ng gobernador ngayong araw. Nagsimula ang karera sa politika ni Cua noong 2001 kung saan siya ang silbing pinakabatang vice governor ng lalawigan sa edad na 24. Unang naupo si Dax bilang gobernador noong 2007 bagong naging kinatawan ng Quirino sa Kongreso sa loob ng 9 na taon bago muling mahalal bilang gobernador magmula 2019. Bumuhos naman ang pakikiramay at pagbubugay mula sa kanyang mga nakasama sa pamahalaan at mga kababayan sa Quirino. Samantala, wala pang inilabas na formal na bayag ang kanilang pamilya upo sa eksaktong sanhi ng kanyang pagpanaw habang inihahanda pa ang naging burol ni Iniulat ng Commission on Elections ang mataas na voter turnout at tapos ang makasaysayang halalang pang-tomorrow na ginanap noong Lunes, September 14. Ayon sa COMELEC, 4.34% ang naging official voter turnout o katumpas ng 2,018,478 na buktanteng nakibahagi sa makasaysayang botohan. Sa kabuuan ng halalan, nakakuha ng 31 seats ang Pangasamoro Federalist Party na pinangungunahan ng kasalukuyang Chief Minister ng Rehiyon na si Abdul Rauf Makakuha na sinundan naman ng United Pangasamoro Justice Party na may 30 seats. Nakakuha naman ng 15 seats ang BARMM Grand Coalition na pinangungunahan ni Abdulrahman Mangundadato. Nanalo naman ng tig-iisang seat ang progresibong Pangasamoro Party at Rakyat Democratic Party. Manunumpa sa pwesto ang mga inihalal sa member ng parliamentary sa October 30 at mula doon, sila naman ang magpupulong para maghalal ng bagong chief minister ng BARMM.

Games na ginanap sa Okazaki Chuo Sogo Park Gymnasium sa Japan kanina hapon. Tinapos ang Filipinas Spikers sa straight sets 18-25, 22-25 at 8-25 sa kanilang Pool B debut na ginanap sa Okazaki Chuo Sogo Park Gymnasium. Nagpakita ng matinding laban ang Alas Women sa unang dalawang set kung saan nagawa pa nilang makadikit at magtapla sa ilang bahagi ng laro. Pinangungunahan ni Angel Canino ang offense ng Alas Pilipinas sa kanyang 14 points habang nag-ambag naman si Aya Laure ng 10 puntos at 9 na puntos naman mula kay Aliza Solomon. Subalit, hindi napigilan ang matinding pag-aangkada ng China sa crunch time ng second set. Kasunod na patuloy ng pag-atake ni Xing Tan. Tuloy ang hinawakan ng defending champions ang control sa third set matapos magpakawalaan ng maagang 19-4 run gamit ang tibay ng kanilang depensa at pagsik ng atake. Samantala, susubukan namang bumangon ng national team sa kanilang susunod na mahalagang match kontra Kazakhstan bukas September 17.

0: pangalan sa OPM ang 39th Awit Awards sa Mall of Asia Arena kagabi. Namamayagpag o namayagpag ang SB19, IV of Spades or Four of Spades at ang tambalang Jonella at Luni sa 39th Awit Awards na ininaaw sa Mall of Asia Arena sa Pasay noong September 15. Dalawang pangunahing pangarangal o pangarangal ang iniuwi ng SB19 para sa kanilang awiting Dungka at Best Dance Electronic Recording at Best Pop Recording. Samantala, tatlong parangal naman ang nakuha ng IV of Spades para sa kanilang Aura kabilang o bilang Song of the Year, habang kanilang album at Andalusia ang itinanghal na Album of the Year. Nakakuha rin ng grupo ang Best Sound Engineer Recording para sa kanilang Monster. Tatlong parangal din ang naiuwi nila Donella at Luni para sa kanilang collaboration na Igikai. Kabilang dito ang Best R&B Recording at Best Rap Hip Hop Recording. Best Collaboration na kinilala rin si Donella para sa Best Vocal Arrangement. Sa Grand Awards, kinilala si Pablo ng SB19, Rad Kids bilang Songwriter of the Years, habang si Brian Lotho naman bilang Producer of the Year, Best New Artist si Nicole Record of the Year, ang Pag-ibig na Kanibalismo second, Peter Kama at kabilang ang iba pang pangunahing nagwagi ang mga kinatawa ng iba't ibang genre ng OPM. Ibinagdiriwang ang 40th anniversary nito sa April 2027 na inasahan magiging isa sa malaking celebration para sa original na Filipino music. At yan ang mga balitang aming binabantayan, mga balitang pundasyon ng usapin o usapan ng buong bayan. Patuloy kaming nasusubaybayan sa Smile Online Now, Lamao Online Live, 96.7 Smile SF Radio, JLR 89.5 at All Hits 24. Bisitahin din po ang aming website news.smile.mediaph.com. Isang daang araw na lang, Pasko na! Para sa karagdagang balita at impormasyon, sundan lang po lamang ang official social media channels sa Facebook, YouTube, X, Blue Skies at Threads. Maraming salamat sa inyong magtitiwala. Tangalan ng Smile Media Group News and Current Affairs at sa lahat ng news radio stations sa buong bansa. Ako si Aram Siliaga. Ito ang News Radio Philippines. Hatid namin ang katotohanan para sa sambayanan. Pilipinas, magandang gabi. Naghang salamat talaga ng Diyos.
1: News Radio Tonight.
2: News Radio Tonight.
1: Special edition on All Hits 24. The Internet's hits for all.
2: Your classic hits.
1: And today's hits. All Hits 24.
3: Shine bright like a diamond.